nakuya mwayi tende nakuya amwe yiwaito mwayi o awa ekomi haende na kototongo esia haende na kotuika nesa na muthena o haende na kotu hadhima haende na kotuika oseo nondo ni wengai ola uadhima na totina ngayungi ola uadhima mawe ya maito ola udhandhasi ya mipaka ya ito ola utokite ya ola utwalani aliyemesa mbe wa maidha maito ni waidha waito.

0: ni mautaoma mwimi na makamithi.
1: Kwa masitwa nitawa Wilson Mutinda, ni mutalamu wa wimi nduku makamithi, na umundi ni endo lili kanyamwimi yulu wa mithena ila jithairwe ndawani kana instruction ila sithai nenganitwe mithena ya kwetela kuma aguba mwimi

0: nekos ya manana
1: mm-hmm.
0: Ku management ya medudu eno pekilatita target ingredient kana kilato kwa siya molecule leko target specific pest muno muno tina
2: nda wana idhimo ilasi eleke le medudu imwe ogethi ya mududu wenda nda weno na kithimo kea nondo muna
0: yutu ambiye na baya yape tuta absoluta muno muno with ya nda wele kukuna muno anenda wale na amamectin benzoiti kana ina chlorophenaphyl pala ni ita secure na bengi kuitwa amito isua tumia nweza wamina na tuta absoluta na tia seti kunenda kuma payake kanini after every 7 days uka kuna ndawa watitungilele ondu tere tena na ito kila kingi nitu asia wenda wali kuita leaf miner leaf miner mono with ya penda wasi na si na abamectin penda wasi na spirodeclofin
2: mudukizi zizi ga umaje zuwe dukizi ndawa oil yota wati ende re mwati ndawa
0: ni vidi ya wesu ni siku kanesa na muno muno usio wa ndawa hizi with ya ne broad spectrum ila kwa za broad spectrum
2: with yani si wa medudu mingi
0: isio wa medudu mingi at once with ya embwa ni wa target mighty ni wa target tutor with ya wako na secure kana wako nae sutu umieto kambo stela kana wako nae ngeto umieto na kubectin with ya ni wako no white flies kunde ine na drips kwa usi yetu ya tuisieta broad spectrum yetuwa kaba habe kiinu kinene kiinu kinene tuyo na ilati ukuna ubado tuisua siyo siye na imamectin benzoite with ya ni siye kwe kanesa oberon speed tian ila ngeto umieta tumeta okambostela nike okuna with ya nisiki denesa kwa medudu yesu
2: okay
0: tauma pa uju telike mo wawu na pia kindu kimwecha emi mata manacha mo wawu wawu wamba kuhusi yeya urana amba kuka
2: okay
0: prevent before cure prevention before cure inoto kwa asia yu ndawa ita mawawu hati uweta nita rido tuwa siya powdery mildew kwa tenu lamu wethi ya wena muu kwa atili ita kumatoni nito kwa asia tena blight blight is wala si thasi lebe early na late wethi ya ino early wethi ya matumaku mwethi ya tamena turing tuwa black na kiendo kibu yao kia round kia ukita ki formiate wa ya matone kila kienge ni late blight muno muno ino yoka nasia na yoka pa pe matunda ni maku mwethi ya matunda maku maili ta dark water soaked wasizia ni popu lakini ni jiyobu nthe ni nale na kibu haya kila kienge tu kwa siya ni anthracnose
2: mdongo
0: anthracnose na pe ila ngetumeta wilting kwa uyu tuithuthia muemi timu ya dawela we nayo utanezo kwatwa ambao tumeyesu nundu na wai withia mpinge nisi na curative na preventive molecules tuwa siya tila siya mutu tuyonanda wata ridomil tuyonanda wata tunanda wata provin tunanda wata metacop withi anda wesu nisiye kwe kata nisiye kwe prevent na siye kwe siye aya wila ingitu ukuka pelingi siya kivu tuwa siyo nda wata agvanta nda wata absoluti nda wata nativo nda wata top wanda na benji withi anda waita kuna tutanezo kwatwa mumea witu nweza we healthy wiziana na mwawu lakini taas ya siye na action ile ona we mkwate wakuna nukweza jayibo siya na jayiku iti ya mwawu maku
2: mitamboni ya mpaiti mthukizi ya kiyokoni kiseo cha waka tatu udhui mundani na makamithi itende na unenea undu tutona kuwa ya mumea witu wa kithanda kana madhanda maitu makatune nga vaita ukethi ibabe baita dhenu wa uimi witu na tima na maka mithi nundu ni guo mundani na maka mithi mudhangani vekindu inanda ya ili ite kukethwa itina webinda janata nekedha wakwa ilungu janata itina wataji subia uju muimi ni waje subia ni wasubia na medudu mawawu ni waje ithia ni yabu na june binda ya kuambia ukethwa ya ili ite ambia ukethwa itina webinda janata nekua ibinda janata muimi ya kethete
0: inana waje panda mwe wambe wakeliwika.

0: Utaoma mwimi na makamithi.
1: Kwa masitwa, nitawa Wilson Mutinda ni mutalamu wa wimi. Nduku mama kamithi. Na umundi ni endo lili kanya mwimi. Yolo wa mithena. Ila jitha ito ndawani. Kana instruction ila sitha inengani ito. Mithena ya kwetela. Kuma aguba. Mwimi ni waili ito kwa atia. Mithena ila museobia wa ndawone engani ito. Kuma aguba. Masala metha ama nenganitwe with ya mwimi ndasioka inge mundani ndawesu ni idhelile vina na itona kumulika na kumumisia na indi amina kububa vya pe mithenela jitha nenganitwe with ya mwimi notona kutumia liusu kana kutua matunda su na kubikia kutumia kwa ngele kanyo ketha witwe ndukalike mundani masaa ikumi na ili kana miongo ili na ana matee madhele mwimi nda ili itakulika before masaa su madhele nunda wesu ni ya ili itakumudhua edha unengetwe mithena mwanza ya kwetela ni kana utu mboka isu kana utu yetunda kana utu miesi ndu ila wibubete ndawa waili itakwetela mithena edha ni mwanza ta wito wete ile mithena mwanza etela mithena mwanza no yongela mutheno mwe yolo wesu mwanza.

0: uthasi wako nyuva ikutunithete kunyuva wase ulawendete
1: atangasi alawendete
0: radio ilawendete
1: nondo mbai zivata na sindu nzeo
0: mbai to FM unuvi wambai
2: neyito kila ibinda
0: Baini viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
1: Mbai vanda ikoni ya miundani. Mbuwa ze nini. Mazii vando inge.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yumbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai

Polisi mwondo kuita Janice Wahayo. Embia mwa wavyo suwa ndili gani ya dhosi. Paupe pedha ama tatu siya kuthima ushago maito. Samase mako osio siya wabau. Siya Mombasa Road. Na siya kuito siyo siya wabau. Adhosi. Na tiyebeke labu ni chathe lile.

akuya kina ne kina ya tende gas. At least mundo kita Janice Ohio ambia present. Jay-Z wa Seattle ako Dakas. Mundo kita Freddy Malaysia Dakas. Aki yasi. Jine ingo kwa teka. Katika. Mundo kita Faye waka yome. Wekari. Mundo kita Sionde Vivian. Mundo kita Dr. Sipita City Boy. Mwela's Shambani building matu. Yenenda na kuita ando. Lakini ngea thesema shabikonde. Mamba ito efa mene bubio. Neti wawe. Neti watu. Akambia mwela. Ambo ngea thesia suma itasi ande sianza masia mebu. Jonas ni wake edhuwa. Jay-Z ni wake edhuwa. Freddy Malaysia ni wake edhuwa. Kevin mwenye wa kuiti ni wake edhuwa. Juliana wa Canada ni wake edhuwa. Isusu yondeni ngea thesia Dr. Sweet Peter City Boy. Akambia fei waka yole yake the capital zonge lani. Yunis Josephat Beauty Salon kivuti na mundo kito Felista. Felika akadhome ni wake the ni Dr. Sweet Peter City Boy. Mundo kito patisia muende pita wa cake nga lagosia mwingi. Timo the open the shop nga lagosia tala dere bencho. Ngunu wa moku kama si. Eka mwana wambua Ken Katunga. Mundo kito Kidero Evans. Kajo mzito Dan Ross Kinyozi. Mundo kito Peter Musilabisho Mdenge. Bonfese Kanga. Niko kama chana Tito Mitabone. Mundo kito Sion the Vivian. Mwane tingi tingi sila Masinga Town. Mwane mwikiba nga lagosia mwingi wasamu titone. Na mudhia familia kwa. Mario na Nelly. Izuni betisi akwa na siya na siya kwa. Kingstar, King Rowan na Harriet. Mama tinde nesa, sana ye. Mundo kuta Peter Musila Bishop ndenge mwala. Akambia mwala ni wisi. Nito kwa atiki ye. Muka kwa atika ata na hindi to kwa ambia kilungu na ni WCW. Hindi. Katika. Katika. Uitembu katika. Mundo kuta Dama Kamesh. Galoko siya mwingi tamu. Aga menge this is Josephine Kasau, Dr. Willy mwingi level 4. MC Wamo Wamo Pato Pato Professor Wanyama. Sili Joseph Dan Ross Kinyozi. Kalu maita kamba itu Jacqueline Mawina mashabi konde mamba itu. Mundo kuitwa Isaac Kaleli. Galoko siya email. Akambia mwela ngethe niko kama cha Felices kazu sikaroka David Simon Nguno mwendo kuitwa Kennedy Mutunga the CEO Cecilia Patu Kivans Kidaro Magilena Kajomzito wakati ukambia ni Patu Patu Professor Wanyama na Patu Munawa Amanda Leto Sweet Peter City Boy Peter Musalabisho Mdenge Mwala na mutu wakachokora bele bele mwene Janet Mwende Katuanya Mwende Silia Simi Ukangolene Janet Mweni Msani Christine Madikiza Kilma Driver Matuna Florence Ndinda Edwiza Kaleli Emali Mundukuto Charles Mukungi Mwingi ndalani Akambia mwela nioba Na makaima mota ndalani Mundukuto Felices Kadhosi ukuni

so wadi osu wandi leka ni chade cha jaisi ondo tu asongi osu yeta felistas ona mwena wadi waba kadome eiba kakushu wakadhiane.

0: Na mundu kito Timothy Musyoki upenda shop nga lego setala kambia mwela zinilikie tene. Mundu kito Ken Katunga mu Arsenali kambia on a Women Crush Wednesday edition. Mimi niko fiti pande za mulingana inavyo faa. Eiba kajwa mzito. Kata kia ni kabisa kwa wasa wasa traders nga lego siya mtitulu.
1: Waya mimi manabu ya nevya wawene. Wanda vye garo wazombo visa wika. Ewe wye tuwana noe.
0: Mundu kito patu professor.

tafadhali mwala zimilukize Dr. Supita City Boy Muno. Na ingia this ya wana family yake ibetisyon this yake si ile Mario na Nelly na si yake itato Kings na King Rowan na Harriet. No imea ni maende na kuikala mitambo ni ambayo ito Femeto Ken Katunga mu Arsenal.

mambo ya gile na uwe. Otote mete. Kwao yuto umezi. Mbeta ya teka. Aini makuma. Asi. Maile kwaku. Metele makusu. Zade sana. Mbeta ya teka. Maile tayutasi. Kwao yuto umezi wa banini. Metele makusamge. Happy birthday. Yes, mulo wakamende mbia kinduwa kitchen ni mutindi na noma.

ya ke le tutu di na praise go ke le le nga imoko di na worship na ke go mene kula kwa bana mazia di moko na momo ke le le nga na ke mo ya go sisi moko wa shimo ke le le nga di se iko go nge o go nge go kwe moko e manga ya mo ke le le ah sanda Hey! Begin your-

zianga imedo bilondo mono wiyo ndikwendo koma nese kukoma to maki wa kukoma to wabuga na otana mba kukoma na kilingu cha tomo ziyo tothi umuwe mwe ziyo kete no sesimu ziyo kutuenda ni udhumu wanese mitambu.